0: nuenele bigbo jobu cho ehu wedebu dodo hodi domea amen
1: amen asipe na yesu
2: openu jesu
1: asipe na yesu
2: openu jesu
1: amen
2: amen
1: make blajen kobena
2: no jenu kontoro jide
1: want to play a sranyonu be a jedodo me
2: surupo a super sipo si kori do techi
1: tuka e jo yobu wale ponu na surabe ome nyanu obome chila nenye ponu sigbe ame ma nyanu nene
2: e techi bo suwano kudo sa si tono jide a do kori do gretano me de golube do no tena we
1: tuka janyonu wale blobe
2: e techi na wewa do jide
1: Ekbale blibo nye nye me. Yo bale mausu bo subo ane nea.
2: Akro bu tebu nye mi woke mausu se bo moa.
1: Dasi mau na ku.
2: Zomo odobo kana ku.
1: E nyakbe ma yo oglo.
2: Ho bene jen kado.
1: Nyo nwanye be kachacha de le. Jabu ble mau dome.
2: Ya wetu o jen kaje ro. Zomo mau po techi mo.
1: Nuka e jo.
2: E ten kaje.
1: Ye yok. Blessura vale donya nene.
2: So pass to poro o do egbon le.
1: Foyer de sia de me.
2: We doro poro pole o.
1: Pome de sia de me.
2: Endo poro pome le o.
1: Kuki de la va.
2: Ti chane kana wa.
1: Ye nya dondo la va.
2: Kodi do kana wa techi.
1: E nya dondo matin va konene.
2: Kodi do si wa kon tomo.
1: E la trafi de la va.
2: Ene ko sino telebo kana wa.
1: Kuki ke va nye be.
2: Ti chane wa kon tena chire.
1: Bi blabe le zido nu dome la.
2: Zido si nu bele me o.
1: Jabu nye ame jodre.
2: So we men o blon to beji.
1: Ye e son e kale si.
2: E do ati do po gale.
1: E jivi o.
2: E jivi le.
1: Ma u yira le gbe.
2: Ma u do ni somo.
1: E ye. Subo la o le si.
2: E do me se tole.
1: E do e nyi o.
2: E do nyi bu le mo.
1: Ale o.
2: Nyi bu le bo le mo.
1: E ye le ble man keke wa.
2: Do kono ko sa sa le me o.
1: E chu ji po ho.
2: E gbe si bo.
1: Ye me o va yi nona.
2: E me no wa ji che do mu nono.
1: Oh, hallelujah.
2: Amen.
1: Yet bere ka.
2: Pero bole o.
1: Satan a do agba.
2: Le gba do agba to.
1: Yo va le yi.
2: E wa ko nbe le.
1: Ye ma u bi ese be.
2: Bo ke me no ji de.
1: O pa bi nye jabu na.
2: Amo bi che jabu nu mi a.
1: Be me kwe.
2: E don ka mu eme.
1: Bo nya.
2: Me ka tu a.
1: O we sa lo choji.
2: We sa o cho e ji.
1: Ye na be nu o le nyo ne ne.
2: E na su bo mu toro nu ko ye gbo mo.
1: O bi o se be o pa me ma.
2: Ye ke me ra we mu me ka o ya.
1: Enyawo bi o se.
2: Ko ne je kamyo yi.
1: Ye ko to nya bu gbo.
2: Ba je ko de bo doji.
1: Si de bia be.
2: Ti me tana ji de.
1: Yo bu be foye le bia do me na satana.
2: So bu si wo do nu veru sa la o bi ne.
1: Mi nya mo ke wa to.
2: E tu de li de gbo.
1: Vo a nu ke o pa nya be.
2: De mo ko to je no.
1: Ma u bo bo de to pa to de.
2: So mo li le do pe le do e.
1: Eye nabe.
2: E ne je ka so.
1: Ma u bi e se.
2: Ba o kamyo e.
1: E te gbo. Ame jojo be foye.
2: Betoni jo si wendo.
1: Eto na yi se se Ne minye no am evra me do
2: me no we ato ene mo
1: to at the hand
2: so no te da
1: no professor se ava
2: be the wale o
1: me no do
2: me no po
1: me akpan kokuki ya
2: akpan ta di jelo
1: kuki kele mi aso ba de me
2: da so bitos besame o
1: yesu la do mi aja de kuki ado
2: so no go me je bona do di jene se
1: alo nya o vale sen
2: o le wa do si se tanto
1: praise God
2: hallelujah
1: Vivemeli.
2: Vivemeli.
1: Yemti bi black brother.
2: So bi karojide.
1: Lenke kemadia.
2: Da sene be.
1: Wa konyo nu jole mutu ago.
2: Na se ru si apanu sumule.
1: Alo wa kon mutu ajo.
2: Le su no bona se se apanu si tole.
1: Amra me vela no mote. Me
2: venado so bona no mote so mo pasale.
1: Wa koko America jo.
2: Se me no ko bona sei.
1: Ela be.
2: No.
1: Fire be nyala.
2: We do si kho.
1: Enye lonlon be nya.
2: Enwe si kho de.
1: Allo amea
2: and I want to mail
1: mi kora
2: mi mo
1: job besron
2: job sasi
1: e jesi ma unye de
2: e tu ma o ganji
1: e nyame ke ma unye
2: e tu menko ma o kai
1: e kwa jesi sura ngutua
2: e tu asuto sura ganji
1: nyame me wana hasi o
2: e tu nekuno le akade o
1: e nukbato e wana
2: nunu koto kane
1: odola jesi sura ngutua
2: anu e tu asuto sura ganji
1: anu sura nyonua
2: asito e ganji mo
1: akobe gbogbo kinya hasi be gbogbo le mea
2: bi gbogbo ya gale si gbokado iye mea
1: lonlo ade e ble na wo ya
2: wa yo no ble ka wo ya
1: ato
2: en ato
1: ma bi ogbe o
2: en bi ogbe wo ya
1: avu e wona ni
2: tuku e no blo mo
1: avu
2: tuku
1: no le nyira pe mea
2: yo nyira pe bele o
1: no bene kwa peji
2: bona ni tatu kwe ni to
1: na ti bona wa ju ho ho ho
2: tuku e no sko tato le o
1: va ne le ja to la fe a mea
2: e ja to si kwe o bele
1: me le ja si a fe
2: to e ja lo nu ga wea when do they let Timo?
1: Nejua,
2: Neyo,
1: Magbena son,
2: Nejua, Suton, where?
1: That can you know video like Black Baby?
2: Benny no Mokoto, play that
1: Ben Yakbenu,
2: ain't bet that better tire.
1: Open the damage,
2: well, Pepito, Pepito,
1: Mau,
2: Mau, Guto,
1: Baboka,
2: Bobby Meguto,
1: yes, you make better,
2: Jesu Kutole,
1: I make it like a
2: man, they don't wear bear,
1: your Maula,
2: ain't Mau,
1: and then Mutua,
2: and soon war.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: In
2: a bessy megolio,
1: and your bubu gade,
2: and sit down for the
1: catch your mauba,
2: then go see Mauko,
1: Yenta, be black brother,
2: and you can't do it.
1: A pressia pillar,
2: put a polio,
1: not to a chin,
2: sooner or no queer,
1: yet a pressia
2: pillar, put a polio,
1: non regen,
2: no mecan of blodo,
1: no ben yon rang in a fiacuna,
2: Jabacuna, Sutomo,
1: there was so chota,
2: and other so tato,
1: many wakoko, no so chota,
2: so tata,
1: wakoko, aso chota,
2: no chota.
1: Soutien, elle a Hollande,
2: Hollande,
1: non, Hollande. tipone yira nyonu ona
2: to mama le nu michi
1: mi pawu tu o gboda
2: mi mo sun le sedo
1: nyonu o babaka ola
2: nyonu e o bakaro de
1: mi po nyonu o ba gbo so so
2: mi si po suro de
1: ola be nyonu ola
2: do nyonu le
1: o do ku ki sugbo
2: lo ti je gege
1: bo satan na mi na na mo
2: le mo gbele nu e ku pe de a
1: e no nye
2: no che
1: mi satan na ba
2: de ra de o be satan e me
1: o tipone yira mi na
2: me di turn me down turn me
1: hallelujah
2: amen
1: hallelujah
2: amen oh Jesus
1: blana no vio be amele mausi
2: no no so tro be toro mausi
1: amenye nye
2: me o che kanye
1: oh ye
2: we ka
1: maule ja tro
2: ba o cha di oi
1: nyonu o leke mi abe ku ko su bo la
2: je mi to su pa bo
1: ne ne ke ya ira la pere mi
2: an ti we do na gori bo kane
1: e tanye
2: tache
1: ke nyonu abe ku ki o
2: ti ro ba le le su pa mo
1: e le be maudo la lo mi ri ya ko de ti o
2: be mi le ya to ti to e
1: no ton ken bo
2: no to mi
1: ne e bi o de de
2: e bi o de o
1: o se be na du npe ha
2: a be ta na du wi ya
1: nyonu na nyin bo
2: na ti che ja we
1: no do ko mi ha
2: de o sale
1: ho
2: yi amen
1: e la ba tro ba
2: e ne le ko wa Savolo,
1: no diamevre,
2: no adawe,
1: eton,
2: atomo,
1: deka,
2: dokomo,
1: no edie,
2: no jitomo.
1: Amen.
2: Amen.
1: Alleluia.
2: Amen.
1: Boji,
2: toju emo.
1: Agbano chadim.
2: Nano sadie.
1: I do go, Satan and Tom.
2: And I pay, let by the soup papa.
1: I make go bail and you
2: know, let him dag with Bali.
1: All I can and watch.
2: And I pay, let him go.
1: Oi plein à fort pas donc quand on va me voir
2: là je veux bien
1: à fort pas à jour le wo
2: là comme tant tombe
1: on la veut voir et nyone nyé
2: elle nyone mi me
1: wa mi nyou de
2: e kayon
1: mais le ponu bena
2: do ko doro jide
1: na nani
2: na ji chain
1: yo le seigneur
2: ben ko se we
1: job
2: job
1: be kasse di di
2: ti kung di de
1: yes,
2: it don't say a word.
1: What
2: about Mother Sue?
1: But that Benedia,
2: that a chito,
1: you're the soup, the Kyo Sebeko Nani, Yamanani, Mikamin, and Mouthy.
2: Come on, whatever.